0: bullet into my neck.
1: Super Ned.
0: Kamain nito sa miskin na buhay sa kamit kinisong kayo. Sa mga kanyang gabas sa karot ikang bata ang kanamo. Sa lagi sa mga kalapasan, yung alam ni Jesus. Amen.
2: Amen. So,
0: nga ang mga babaeng Israelita, manglakaw sulod sa upat kaadlaw, matagtuig, aron pagbangutan alang sa anak nga babae ni Jephta nga taga Gilead.

0: hapon. Oh, magagawa niya hapon.
1: Sinda. Sinda niya?
0: Ah, niyara. Sinda. Niyara. Sinda.
2: Hapon ninyo?
0: Oh, magagawa ito. Sini ka.
1: Sibali yung patingong tingog. Pwede niya tambal ron.
3: Wala.
1: Tapos na ating ilan po. Karta. Gamahanan nga Diyos, dalay ko sa may katapusan, tagay sa mga ilaman na kinabuhi. Alay kami Diyos, na ako sa mga ulo ginatimay. Patuta lang na ipan, dato ang simbalan.
2: Dito, musta?
4: Tagay kapon, mahapon.
1: Din ibabaw sa kalibutan, naigun ka sa walay katapusan. Gino? Salamat kayo.
5: Salamat kayo, anda.
1: Iya.
5: Ito.
1: Ah, tasunod, partner.
5: At mga oras.